Manapusay ni kiwang ka Señor Dios ni uskailang tohlyamang urmay kusakko. Taytay. Trampamang wichi kusakko Señor. Chay mi balikoy kiku tukuy sonkoy kumanta. Kanya sa pagkama waway kikunata. Pusariway ko. Panya bendito makikiwang

Aikuta teitai. Hamamunai chula kapakuna ikuta, Señor. Kang anchei kuaiku, kelkai kiwan kinaspa, teitai purisahku. Alinta kawarikuspa maimanchu sarushaiku, teitai. Pachtatah kakapaikuman, teitai. Kampuni, Señor, pusawaiku, kewaiki kunata. Yachtai kimanta kuyalikui, papa. Nyopaktarak tukui pantaskanta pampachay kuspaiki, Señor. Yachtai kita, pusay. Yachtai kita, michiwaiku, Señor. Hari kantah kanki aling michik. Kantah kanki, Señor, michik kunakpas michiknin, pastor de pastores. El buen pastor niska kan kanki, teita. Nukaikutak mi kaiku, obekaiki kuna. Kunyulata, michiwaiku, pusawaiku, teita. Amamunaichu, Señor, teitai, chei, michinikimanta. Aikerunaikuta, Señor. Kita oveja kina, Señor, aikerunaikuta, amamunaichu. Karkaiku aiku. Istuiku aiku. Unakuinikiwan, teitai. Señor. Kinaspalyaktai kita pusawaiku. Sumakhliapaknya yang yasyak omer kacukunak kaskangman. Aki waktin kupas taitai miski unukunak kaskangman. Kampusawaiku. Taitai. Chaimi munakuiniki kuyakuiniki. Amapuni oh ratulyapas. Pisi tiempulyapas taitai. Sakawaikuchu. Nyukaikunya michiniki manta arkei arkei kuita aikeruita munakti kupas kan, Señor Dios ni hapiku aiku haiku yako makiyaikiwa taitai. Señor Dios ni Sangkoy kumanta, balikoy kiko, taytay. Yachtay kita. Ayluy kita, munakuskay ki yachtata. Churiki, Jesucristo, yawar ninchanin yachtay kita, Señor. Kangya, amachay kuayko, Dios ni. Ari kay pachapin kausesyayko. Kay pachapi purika sasasasan. Taitayay. Kelkay kiniwanku yukayku ka mananya kay pachamang nyacho pertenisiku. Yukayku tiyanayku ka Señor taitay wakichis kakasyan hakay kapak suyuykipi yaktaykipi. Señoniko Jesucristo niwarkankiku kelkaykipi. Ama yakiska songkoy kichispi kay chishu. Dios binichis nyo kapipa sinilay chista. Yayay pa wasimpeka aska wasikunakasi. Señor Dios ni cheita yachaspa, Señor, mayanchata kusikuiku. Yachayku tiyanayku kasyan. Akay kapag suyo'y kipi, taitay. Kutimukti ki Jesus ni Jaiman po sa kapwang kiko. Itsaka kay laka pachapirak ni kasyay ko. Señor, kuchakintus kang, kuchakuntay kus kang, pachapin ti asyay ko, taitay. Jaime, son koy kumanta, balikuy kiku, roakuy kiku. Señor,

Ni Tayapay Manapuni Kalpayokmampas Kanya Kalpata Yapay Nispamakal kay Kipi ni Juan Kiko Taita Señor Hay katimporah mi purinay ko kasyang kay Alpapacha kamas kay Kipi Chay punchay kama amapuni Señor magkikimanta Kiyoy kikunata Kasyari pariway ko Diyo Amapuni Papa Nyo kay kunya ay kaita mo nakti ko pas kang kapi ko ay ko kakay kakaita, Señor Dios mío. Ari, as kakuti ko naping nyo kay kupuni, makikimanta, Señor, kacherisikuita, munay ko. Kay pacha, chutaypi, chutawanko. Kay lakayak, Señor, ay saypi, ay sawanko. Ama isyaka, kacheriway kuchu, taycha. Kakay kakaita, kapi kuay ko. Hatu-hatong, muna kuinikimang kinapuni, taycha. Chaymi, songkoy kumanta, balikuiniko, kay pacha, pakaripi, taycha. Señor, ari, sasatiempo kunaping, kausa siya iko. Sasapun siya'y kunapin, puri siya'y ko. Lakayakmi, Señor, kalpayawan niya sa erimuspa. Niyang nikimanta, Señor, taital, olkachita munawasyan ko, Señor Dios mi. Imaymanata, haperjukun, kaypachapi. Señor Dios niña, wikutan. Señor, material la duman. Kutirir kaching, Señor, kay lakayak pati. Chay mi, Señor, taita, yaling mi, mo'y kikuna, akay kanakpacha kakta, kawasyer kayko. Winyay lapak niya, durah kakta, kawasyer ayko, hiraspang kayaw ka. Señor, imay manata, mo'yrek na ikuman, churar hamung, Kinaspang mi, kaway ni ikuta, Señor, kang manta, kachurkong taytay. Kinang iglesia iki, kay puchu, kay puncha ikunapi. Masta, Señor, Dios ni, kay pacha kakman, koy kun churay kuku. Masta, material aduman, Señor, nyawinta churay kuku. Señor, Dios ni, Espiritual adutata con carcapun. Señor Dios ni taitai, kan yupaichana punchay pipas. Manan Señor Dios ni yupaichana wasikimanchu purin aswampas. Kaipacha kahman, material adoman. Kolge ganana cheirachme primero, Señor Dios ni irunapajka. Hasta inejo ikikunapas taitai. Señor Dios ni, que ahogan chela dumanta yankamusen, Señor. Chaimi balikuiki kaipacha pakaripi. Nyawikuka, Señor, janakpacha kajpi churaska kasiachu. Yainiku sonkoiku, Señor, taitai kampi churaska kasiachu. Ama kaipacha kajpichu, ama material adupichu. Sutitamak el gaikipi ni warkankiku imainatak iskay diosta sirvispa atingichis manan atiwakchishu iskay diosta sirvispa ohnintan hasta warak munakunkichis ohnintatakme chiknikunkichis ohninta kasukungichis ohnintaka mana kasukungichishu kolketawan diostawanka manan sirvispa atingichishu nispan sutinta El kaikipi ni warkan kiku, ni wang kiku, taitay. Hari, Señor. Aska o ay kikunang hina inekpacha. Señor, kolke jepanta, pawaripun. Apukai pa jepanta.

Dapat yaway ko, pantas kay kuta. Manantyanin chu kay ko, nyo ba kay kipi? Dapat yaway ko, hinaspa. Pusariway ko.

kama wara kabusyan kausay radunchis chay kura kama tukuy son koy kumante nyo kay kuka napa ikamo ikiko dios ta identia sa pangkatapas samin chay kwasunchis kay punchay pas tukuy punchay kunapas ta kay

Uyan isang ki, radio di na rin manawasita, softa pachak po sa chungka, warik ay ning